0: Nui rawa, ngā mihi kia koutou katoa, e ako ana I te reo rangatira. Kia koutou ka tahi anō ka timata ki te ako I te reo, koutou ngā whakatupuranga o te reanga kaumātua, koutou ngā mātua, tainua kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.
1: Tautoko FM, te puawaitanga o te reo Māori.

0: 때랑 같다이.
1: 불에 불에 배축 때랑이 한마음 막 때야. 떡거시어 때펜무어 떡거시어 때떡같다. 떡구구루 땅이 와이깡어로에 어웨까츠와깨아야하우 고랑이 누이 기룽아 코파파츠와누쿠키라루 와까파까와헤아꼬루 푸푸키와잉아누이 코타이라땅아타 가랑아치아 떼땅이야떼 만누키하와이키 예키미안나 에하하우와나이따 나피링아 이따쿠피링아 Te faya te marma kya kiya kya tihai mauriora kota te huhua ko wehetu kitsuo paira ngakaka wahanui o te pai ngamanuti oriori o te wao tapunui ya tan e o kinga mahara o kite nei kya koe e te faya taini e ai ki te korero Koko e tēra, te pau toko manoa te arawa, te pūtaketango te matarai, i o nara. Haire rungai te whakaro, kwa e ai, o i mahira ngatira. Kai te mō te atea tonu ngā mahara mō koutou, ngata ngata o te motu, kwa hurikāwe ka nei, kwa tau, kwa rite te wāhi kia koutou, hoki mai kia tātou ngā kano hiora. Si hei mauriora. Kai tōku ariki, tū heitia. Ko koe anō te kai hau tū o te ki ngitanga, i roto i a rāta. Ko koe anō te pūmanuatanga o te motu, pai mārire. E ngā mana, e ngā reo, e ngā karangata ngamaha. Kai te mihi, a tēnā koutou kato. Tahuri mai o koutou taringa, orongo mai tahanui, orongo mai taharo, kia mirimiria e tōku kaupapa kōrero, rangatira. Kamakamara wātu ngā waha o tēnei reanga. Auwe, anō nei te kaupapa tinorere kē ko tēnei. Wariro mā kūhei whakatokoto i oku whakaro, e hā ngai pūana te tino ngako o e nei kupu. Kamakamara wātu ngā waha o tēnei reanga. Pēheo koutou whakaro e ngā kai whiriwhiri. E whakai ana koutou ki tēnei kōrero. Ki te hoki o koutou whakaro kia koutou e tamariki ana. Kāore kore, ka mai mahara koutou ki e tahi kōrero e pēnei ana. He kamakamatai wa tamaiti, he waha papā tērā. Ai ue, hohana te whakarongo ki ngā kōrero pahu pahu. Kaua e pāki waha. E whakahe tonu ana koutou ki tēnei kōrero. Ki oku nei whakaro. He kaupapa tēnei e tino tautoko ngia. Te nui ngō ngā mātu me ngā kaioko. Kwa tai mai nei i tēnei rā. E ngari, anei taku uru pauna munui ki oku hoa. Koutou ngāra ngātahi me ki ngā waha o tēnei reanga. Tohua mai o koutou ringa me he mei whakaena koutou ki tēnei kōrero. Ai, e tikana taku whakapai. Kāore koutou i te whakai a tēnā koutou. Kai o kūra ngātira, he tino mātauranga koutou. Nō reira, kau e whakai ki tēnei kōrero. Kia mau koe ki te kupu a tō matua. He nui ngā koranga ki roto i ngā whakatauki a o tātou.